0: gwamnati ba.
1: Mm.
0: Baka ga mata ka duba a inda kaman ango ne a inda aka daura masa aure sai ya tashi sai ya ce to daga yau duk ɗan uwan amarya kar wanda ya ƙara zuwa gida da
1: to za mu da gare ka to Hajji Ladidi Ibrahim Garko shugabar ma'aikata wato hukumar daukar ma'aikata ta jihar Kano ku ne masu kula da retire ma'aikata da zu mun dauko batun retire kamar me zaki ce game da kukan da wato wanda suka retire suke yi na wato rashin samun kudaden su akan lokaci kina tare da mu to barin dawo gare ka
2: kuma da shi kuma da faɗa da zan dai shi zan sake maimaitawa yanzu wato duk sanda aka ce an samu wani gibi ko wani lokaci da aka sami gibin yin wani abu to kafin ka ci wannan gibin dole za a sha wahala sanda ita wannan gwamnatin ta shigo ta Abba Kabir Yusuf ta samu cewa an yi shekara wurin 8 ba biyan gratuity saboda ka bashi ya taru na wajen biliyan 82 wanda suke nan ko sai nan kullun ake yi kullun garin Allah ta rayu maka shiga office sai ta kada mir taya ta shigo kullun Allah ne da kullun ba sati daga nan daga litinin zuwa juma'a kullun sai an ka takarda cewa wane ya bada notice nan da wata uku zai yi ritaya to inda ku kullun ake samu kuma aka dauki wani lokaci da aka samu sai ko ba biya ba idan ka kafin a gyara dama zai zama da matsala babban da abinda nake gani mun ci nasara akai shine duk ma'aikacin da ya gama aiki kafin ya gama cike wata uku nan nashi da notice da yake bayarwa ya pension shi ya fara tunda dai Allah ya ce maka pension yana zuwa so sai ka ga gratuity din dama kamar wata ajiya ce da aka yi maka wanda ake sa ran idan ka gama ka retire zaka yi amfani da shi ka gina wa kanka wata rayuwa kuma da mata aiki ba to alhamdulillah zuwa yanzu gwamna Abba Kabir Yusuf ya biya gurin naira biliyan 32 a cikin wancan kuɗi da ake bi ba shi kuma a hakan ana kokari ana rage iya waɗanda suke su ma yanzu suke retire da kuma waɗanda suke su riga sun retire saboda haka kamar yadda na faɗa maka muna sa rai in Allah ya yarda kafin nan da ƙarshen wannan tilfa din ta ƙare za a yi kokari a ga cewa duk wanda yake bin bashin nan na can baya na shekara 8 ko shekara 10 ko da ba biya ga baki ɗaya ba an rage da yawa kuma waɗanda suka retire daga sanda ya shigo gwamnati zuwa yanzu in Allah ya zai kokari a ga cewa
1: to dukkan
2: ana bada kuɗin amma kamar yadda na faɗa mutanen da suke bukatun ne suna da yawa a ƙasa shi yasa za a ima ba a ga me ake
1: to Hajji Ladidi kin ji dai duk wato korafe-korafen da aka yi tun a farkon shirin nan a naki bangaren kina gani menene mafita daga wannan matsalar da muke fuskanta ko kuma da waɗannan kalubale da ma'aikata ke fuskanta musamman a Najeriya
2: to kamar yanda mutanen wanda suka yi maganganu a ciki sun babbada an so shi ne wannan tambayar ta kada kai babban abin da nake kallo ya kamata a kallata shine ya zama an sami abin da ake kira price control idan za a bar ƙasa kawai sakaka kowa yi abin da ya gada ma wallahi ko miliyan 1 dai za a dinga ba ma'aikata wallahi ba za ta ishe shi ba domin kullun aka bashi abin kuma rayuwar ta ƙara tsada kullun aka bashi rayuwar ta ƙara tsada sannan na fara aiki albashi yana 160 ne amma lokacin ya ishe ni in yi duk abin da because a lokacin nan akwai control akan me ake sayarwa gwamnati tana tausayawa al'ummarta tana bada rangwame akan abubuwan da suke sun zama na kullun kamar misali magani a baya magani kowa ya san yanda kudinsa yake ba wani abu ne da ya taka kaya karya ba saboda ko ba kuma ana samun tallafi a bangaren magani ana dan samun wani ragi da ake amma idan za a ba wa ma'aikaci kudi ko nawa ne in dai zai zama na kullun abubuwa su ta tashi hawa farashi zai ta yi kowa ya abin da ya gada ma kowa ya saka farashin sa yanda yake so hukumomin da muke da su wanda suke kula da waɗannan abubuwan sun zama kamar hoto ba sa yin aikin yanda ya kamata kuma ba sa yi kwata-kwata
1: to Hajji Ladidi
2: za a ci gaba da wannan to ban ga yadda za a yi ma'aikaci ya ji daɗin albashinsa ba ko nawa za a bashi
1: to Hajji Ladidi Ibrahim Garko mun gode kwarai da gaske da gudunmuwar da kika ba mu to idan je ga Dr. Abdulrahman Ali shugaban ƙungiyar likitoci ta Najeriya reshen jihar Kano kamar a naka ɓangaren mecece mafita musamman ga matsalar zirarewan ƙwararrun likitoci da ake samu a Najeriya
3: to babban abin da za mu duba me yake sa ma'aikacin nan ya fita shine abin da muke kira push factors wanda su ne yake sa mutane su zirare su bar ƙasar nan su tafi wasu ƙasashen abin da zai bata ma rai ba iya ƙasashen turai ake tafiya ba har da ƙasashen Afirka

0: wanda tattalin arzikin su ko rabin na Najeriya bai kai ba. So abubuwan da za a yi su ne ya za a yi maganin wayannan abubuwan da suke ja mutane su fita. Na farko dai sai an gyara albashin nan. Na ji daɗi a cikin wayanda aka gayyato akwai wanda ya ce albashi baya iya kaiwa ƙarshen wata. To ba fa kowa ba har mu ma albashin baya iya kaiwa ƙarshen wata. Ka ci abinci, ka biya wa yara kuɗin makaranta, ka zuba wa man motar kamai, shikenan sai abin da hali ya yi. Wallahi zan iya gaya ma cewa wasu da yawa ma sun ajiye butocinsu. Da bana ganin likita a mashin. Amma yanzu in ka ga likitocin da suke hawa mashin za ka yi mamaki. So lalle-lalle sai an samar da wani albashi mai kyau wanda zai sa mutane za su samu nutsuwa in suna karɓarsa. Na biyu sai an samar da yanayin aiki mai kyau a asibitocin. An samar da kayan aiki yadda duk abin da mutum yake so ya yi mara lafiyansa ya samu lafiya ya kyautata mara lafiyansa an samar da wayannan ayyuka. Sauran abubuwa kuma dole sai an samar da sauran abubuwa na more rayuwa. An samu wuta, an samu ruwan sha mai kyau, an samu tituna da za ka bi, sannan babban mai amfani an samar da tsaro.
1: To Dr. Abdulrahman Ali,
0: wasu bangarori da tsaro bai wadata ba, abinda yasa suke barin gurin su tabbar kasar shine saboda tsaro bai wadata a gurin.
1: To Dr. Abdulrahman Ali, shugaban kungiyar likitoci na Najeriya jarishin jihar Kano, mun gode kwarai da gaske. To idan muka je wajen Muhammad Abdulkadir Indabawa, tsohon commissioner ɗan sanda mai retire, ina mafita musamman in aka yi maganar harkokin tsaro, don yanzu likitoci ga su nan sun tabo batun tsaro.
2: To kamar yadda dokta ya yi magana, tsaro isar ikoda idan da ba tsaro abin ba zai ba, karatun ba zai ba, noman ba zai ba, ake sa wasu dalilan ba da suka sa kiran ɗin mai yawa ke nan, rashin tsaron da yanzu duk maka yaje kawai suna noma a kawai zan fara nan kyanci duk sun tawo karin nan gadi, kiramin ya ƙaru. To idan ku ba tsaro kuma ka ake tsaron nan isar expense idan ba a bata kuɗi ba abin ba zai ba, dai kai a ƙara mutane albashi a kyauta musu idan ka ji ciwo a wajen aiki. A kulan da kai ko akai ya duka dama duk ba wannan yanzu ba abin da kika duk ba wannan kai aiki ba to ba matsala ko wani gaskiya Allah ya ban gata ko hanya ba ban gata ko hanya ba.
1: To mun gode kwarai da gaske Muhammad Abdulkadir Indabawa. To in muka je ga Professor Ibrahim Tajo Suraj, ina mafita musamman ma'aikatan harkan ilimi a Najeriya a gurguje.
3: To na gode dana ji a gurguje kamar da faɗa shi nan da suke muke da su a cikin jami'o'i wanda suka hada da issue na ɗakin rashin wadatun ɗakunan karatu na da koyarwa, rashin wutar lantarki ma yanzu abu sabo da shigo cikinmu, rashin internet connection da muke da shi, abubuwa dai da yawa yana cikin jirgin da muka cimma tsakanin gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyar mu ta Hausa. Mafita ɗaya ita ce akan lasu da jirgin da aka kulla da tsakaninmu da su a aiwatar da ita da ya kamata. Da aka yi wannan, insha Allah za a sami mafita. Da can da ake na malaman jami'a za ka san fososhi da yawa suna hawa mashina ruwa yanzu. Ba wasu ba za ka sa tafiya ma kafa. Saboda yanayin zamani da muke ciki. Don ka ba sa inganci ba, kaga ba nutso da za a koyarwa da yara ba abin da ya dace.
1: Kwarai da gaske.
3: Da ke mu da yake shi ne a inganta a sa hannu a jami'a, a wutar da ita in adana za a samu sauki a abin da suka damu jami'o'inmu.
1: To Professor Ibrahim Tajo Suraj, mun gode kwarai da gaske. To bari mu dawo nan ga Comrade Yushawa Aliyu. Comrade, sai ka nade mana komi da komi yanzu, ina mafita a gurguje.
4: A dawo da mun ma'aikaci kimarsa shine dignity of labor. Shi kuma dawo masa da kimarsa shine a dawo da darajar abin da yake karba yake biyan bukatarsa. Sannan kuma a ƙarshe ina kira ga gwamnati musamman na tarayya da ta ce za ta fara biyan gratuity da gangar an cire shi, to yi a tabbatar da cewa gratuity nan da ake ba ma'aikata an matsa da shi ba ma'aikatan gwamnati kaɗai ba, ya shafi ma'aikata waɗanda suke ma kamfanoni da sauran hukumomi. Sannan kuma a kula da ma'aikata waɗanda ba 'yan albashi ba, waɗanda su ne suke gina tattalin arzikin ƙasa, su ne manoma, masaka da sauransu wajen inganta
1: masu
4: zaman kansu. Waɗannan duka ma'aikata ne, kuma dukkansu su ne suka haɗu suka yi ƙungiyar ma'aikatu na ƙasa. Amma a gwamnatin Kano lalle na ji daɗin abin da ita Hajji Alhaji ta faɗa, abin da aka yi na biyan gratuity. To Kano su san cewa jihar Kano ita ta fara ranar ma'aikata.
1: To, mun gode kwarai da gaske. To, masu saurare da aka kuka kawo ƙarshen shirin namu na ra'ayi riga na wannan makon. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Muna miƙa godiya musamman ga manyan baki da suka amsa gayyatar mu. To, a madadin Muhammad Buhari Fage wanda ya tsara mana shirin kamar yadda kuka saurare shi, sai kuma Fatawul Muhammad da ya hada mana sauti. Ibrahim Yusuf Muhammad ke fata mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.
5: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
6: Shirin ra'ayi riga shiri ne dake zuwa muku kai tsaye a duk ranar Juma'a daga sashen Hausa na BBC daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na maraice. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na BBC a koda yaushe. Kuma kuna iya sauraron shirin ta internet a bbchausa.com a kowane lokaci.